0: Cewek potang di lamusan ho modo nebe ho cewek permiru mai po mamano manu amanda ho inenda or manu komesa husi kene manu komesa berkembang sa atto ti atu si dari sin manu komesa mate fali nebe agora kair balu faan pus hola fali mane pus potang be di lamusan mai mak kudane pus kudane ita halotebe sa hada kuang sene tau tia modo musam ba hal te kanta diru tu buka remetan ita lebe le tau remetan lebe sera pupu kurian la dia pupu karate bibite ho remetan balu we tu si abu lara na mama ang mam raut mesir ne ni ma modo ne buras usa wa faan balu husi merkar me boron to hene ne sa kanta diru da ita 25 meter berarti ita faan $25 na Sermai sepo 20 ya, lori ba.
1: Iria Pereira Mendes, Feto Agricultura Senti Kapas Tebes, ho apoio material Husi NGO CWSC. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
2: Masak kuda modo de. Ufuin dadau 2019 ya. Mustarda, kangko, baria, agila. Ami hetan apoio Husi NGO CWS. Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa ada baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung nami bibi kami kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi ay tahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa ay tahan IB malaria, ay tahan serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de bisma yang, para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu ah. Sekarik lah ami ha umatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung handet
2: ami jebahan no jeba faandet am la halong ngana ndam lori ba faandet amu tu lori faandet kosang mai ha makrai rai ha mutu ko tu man husumal ami fahe malu na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamri ko na di hangat mai jura ami bar hodi tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dan
1: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lori Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

Entolu hamaluk maluku bintisira to onan ni rohang antes samentolu hases ang husi itabos sira futa tirung husi mentolu lahaluha hato adeus i obrigada.

Maluk lang na yung sira, pamutok palihohaw na imar, pawang niya belong trinci, ha programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di jong pavimento, kusi fulan sa nuluri sing walu to tinantong. Molok ni, hawa to hawa niya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jong pavimento ha tene no matene kenya. Tiap maluk lang na yung sira, molok kita hutin ya programa, tuin mai, ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

Imong itaro na hamutok ona, no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya haw, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.